0: Misef, nung si pa, nanyo ay akoy. Ak telepon, nung si nanyo ay akoy.
1: Nah, nuno nasika, aku pa ubaray ka di skemanan. Nanu pa kang pesada hok do. Tene tu habre polis teh, tena repoti ke. Mina te si adalo polis ti dang tulung ilaw dah halang skema ti ke. Jasi kadang ala ulisin ka ti. Usiha kanya silang imuk mendalo nan, kahum janan.
0: Ay, nuna na ko rin dahadi. Pagkuli ko na, nung sina te gunah na.
1: Jah, tena ito sika. Ika am jihad, nung sina ku jamlaan. No kurim nanan.

0: Tuhan ala tulang mantek kang make anak
1: jenten
0: nunjo Tuhan ala jat ye tulang ha na adi pan Tuhan pela ungen lung na batu bulan ngen
1: ban
0: batung banu

nareho kong kalo ko sa kula kaduyo gikali gino maing kalo uli pala sinantapain kalo asin kalo ng marasang malak na ha basid ha dang na kalo na kanapalong nana umaro kalo dalay kalo amanak na na yun na te asel dalay kalo laan talo ginang dabay bayate nana daw kalo kasi dahil kalo abila ko yako manuwan yako ko manuwara kalo kalo sirik yan palmana daw ni dang nana daw kalo

0: Oh, si Nomel. Sabani nga, o na mo jika. Ida ka ni kumutoro ng irabo.
1: Tana na dya. Asa mo rabo tiya, kuha na mo nam.
0: Si Nomel, buak beninga ay. O na mo bruma bisiko ng oran. Di toro ng iyo borangar ka.
1: Tana na dya. Nang pun brawan ga dudupnya. Puan na riyo asa mo nam.
0: Oh, si Nomel.
2: Oy, oni na. Oni lagi na.
0: Oy. Oni, denai muda tu ya. Protek tu telepon. Ogik nyakirin onak mu suaman batu, ay.
1: Mama, mu sebarang napa onak ku tu. Doi onak ku reman koyu dah kodai nun na.
0: Asamu di Bisaya, suka depmu.
3: Nasal sunih ondo, doi tiak gunaya. Pratileh, oni denai onak ingan. Pijua pada dimuno. So pinusah dadah.
4: FM di 06.2 MHz di Kuching.